Tsem mishinu dunghe jigi rang lebok bugam lang ya umdin jig plajak umdin rase yinyi. Jidar jeba chame je dungsim jede ngweso yinyi ta siyakosulo chago malang nye ya te mongali jibu binang dachamunu ya ngusumburu yinyi. Tene shinji godungdu chinbatang yinyi. Daizik torake shinji korong wene je torde binang pibumburu yinyi. Lü chu dun yuebe shinji jig lakdo xianglang jik sungde dai tol korong namungoda dega ongbu shinjibbe je korong brongenji lübbe chudun gul nislu layo umdinyo mit shinjiti je bine laga xianglang nyeye chunji kolo di shinya su nyeye gosungne zhungo yi korong brongya nyeye dene me gali jibu shinjie de la dige je jiso nye jimo Kali jibusi shinji jiji eng risumburu nyi. Xianglun kye shinji gosung ne dawa zhangdu lun xie jibadang. Dat yozo lun yozo brengen yi, gosung yozo brengen jik li gogayu lo nye ya bitor ngri na umburu nyi. Dene gosung de dige je meso nyi. Ijabuda gosung jigi toksul kaya nang nyi. Dagi godi sung ne keba shibju lono nyi. Niozo korong bronyaksi pene keba shibju nyo di umdindi kaya inyi, shatumburu inyi. Tene mo gali jibu dike je mreso inyi. Ishik tau tol mo gali jibu si tol beche tau e tol ngrisumburu inyi. Chitabu keba shieja inyi. Keba nyo silo inyi ya ngrisumburu inyi. Gosung deyang dike je mreso inyi. Gosungi tau tol tol e inyi. Godir towa chimbo chushi tupsam dang bakse shibju yede. Dabena ngatang korong tol zisuku je goro deshamun tem ishik chisi sul chesu no umdun temzu jal bakse shibju di zudung muruni. Dikjenji minam gelne nam do de sebe dina geba jikje jaani. Bene ut goro temzuk tol Shisongan mibanang ut tol geya zambungoda ya geya ut gozu zatgebuk duyitaka kebe tiinyot eje dhidu muruni. Dene gosung ki midela dige je mreso ni ot yakma enya siya deyini. Kenpo shindu yang zangshin dijin siyakbe loma yinna ni. Ijik bidono yakma kenpo yi dacha munu zangma chega gyon denyi munu zangma umdini nime ijakba yi sanye jomlendek loma yinna ni ngrisi ni. Jijir dir jun galde gebe tongna dajala kajyongi mawala chiso. Zingin iyozo zikdonda pebo inya. Zingin iyozo ongya umdin yakbur tol nenga gebsi kanne ngasharang toksu kajyur nang yuk nang sikimsi onya ya. Yakma enye enye yemre batang. Dene me gali gebu dike jemre so onye. Mo gali gebu si tau becha yar e shusu onye. Dagi sishu ni tsuki. Mazaldu ongo xie chi te ni. Niozuma ragosu gyumzen zi ni ni. Nipe ngok amak dinlam jirik do naka. Ni jik amatse trasu u ni xia tumuru ni. Dagi zikna yang takbal nang te ni. Yi tong u ni ni. Jik eje ni ni di ni xia jie te ni ya xizu muru ni. Xinji pochangdu tangwar mun. Gwone kye jang maungbe du na. Chiji jebul jebul mun ni. Dajik bishadu na shinji jishya nitol niya shinji chi jebnime yi tongbe. Iyumdin ni tongu ine ne inang ine shuga ine be chiji jebumdi zhongyuk umdin reyum buru niya ya bitol bishya dotbongono di tongu ya shiadu buru ni. Eche jebu dene godakde dedun inyang dedabu dewe chiktene ni. Dabi dedun shinji imshindana inabi Mo gali jibusi tsik deshamun nyemti shugara inan chwe jeb inan ya zhong yimnye shiato jigi bi dedan yimshinda ina bi tsik toso jigi dene zhangbol shinje nangdu songne dige jemreso onye. Hozik bi lamsang godung jigi tol potang niya je peo ya ane shinje jeb jeje ay shusumbu onye. Gona gonjo sumji loma me gali jibu xie jawa shikdu jebodang jawar zhe na onye. Tā ut ngātā kōrōng pītō kōnchō sūmukbē lōma yinū mē gāli jīvū nyō umdīn xie jāwa tī jēb ināng jēg nyē o tō ōng nī nyē o tūp mā tūp

0: Hello, namaskar. Pim Dishla nang se yala.
1: Chebang tambe getang la bi get o. Me de gamba te get get o to. Getang la bi get o.
0: Oh, let's.
1: Oh, let's ada buna o to la me dishi no go.
0: Let's la.
1: Thang ba, kim ba, kalge, angana din, chot din. E de phundang, ngada ngada mokta an boko.
0: Let's la.
1: Ajang, let's sang ye, ngada ngada an blu. Ya, pen dish, yudu kata ngada, pen blu. Ya, no dish. An isha kutum ni la bedo.
0: Let's la, let's. Eche, an utu che, inasi tukte nang usamachit inasher. Pudu shula, tuji chila.
1: Okay.